Adi nina sutum fora teno no. Ono no puta nguma fefe mi wone nsambo. Obiara ni ufansa mbezi nguma na frini.

Ghana Bamuo. Hey, Sanya na Semtia. Wonya Tonyo. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanya na Semtio. Wonya Tonyo. Hey. Wabaya wusa. I want your name. What

Awurade nu o wanya wode awode fo oh oh Jesus oh Jesus mini ati Moses e woman e din kan no se na e ka Jacob nko na obari mabi ne no baba tentam di godru adechie trani si ocha na yere na dapade nyina ho kwatan awuade ani wan pai bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se edia na danesoa enye dini ya na yedim pa eye nsisie ni na dadi ti woni awuade kwatentam na trani si ocha ni mo no awuade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa sa wudin na wodin kuni.

Eriye, nyami akwa malonzi niye. Gogota, na eya reho semo. Nkwanje semso, na eya nije semo. Yo, get semeni yamani hunu. Debi, debi, debi, debi na menibe hunu. Mese, watu nyameba na fodepono. Kudi, kudi, kudi.

ne pamia wo ya fa yen sa inkam na dia de pesa beka chu nyina na se aya yi nyakopa ye kakra sa dru na bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo na wo tumi twa aw bi ni ni o me ka chu nyina na se o ko nyini to nyom ha ba ya lo fo to nyom ha o hia ni to nyom ta nyom na wo na ne so ka chu na se.